0: Soit yene a head who drogola play man and two lay,
1: nam,
0: ele de le pala junti ba.
1: Mhm.
0: Pupa voloti,
1: nam,
0: domo juroni ba dima a wal apri.
1: Nam,
0: ekula dan e holo huele zabakla, deke kema wal ekaba, wal apri. Do volo huele zabakla tibetin wale kanalaniti, savedin waluko e huma e toma eli? Jeti do harisa ya?
1: Huh?
0: Ubi eni ya malaga, antuka gadi nuhu ile duluwa. So, dika adie, lama na bala dronti ba. Ubi endiga ti petet hole, no, bandi kati adie.
1: Mm.
0: Bandi kati adie.
1: Mm.
0: E daga, nuwa palma, tiaka dihe yoko gati podaka huaka, nukele ile heni.
1: Nam.
0: Droni ngwa, satani ngwa li negwe kange hakele, a palama nge.
1: Nam.
0: A palama.
1: Mm-hmm.
0: Lai sumari.
1: Nam.
0: Gino aga gine, bandi na nira.
1: Mm.
0: Ne kay gere manake na dai bale humma bandina nira
1: bandina
0: nira
1: mhm
0: e lai sumare
1: nam
0: pe mi se be ta sama me tiri ki kere ki fini asaga yende sono e fa fala ko bir barlo na kwi
1: mhm
0: mi sema bira kolo
1: ko
0: bir ni ne yira I kai bira manama sabe di kapin na ko bir e ka na ko bir ton ne yira na ki etan kai mu bira ko bir ma na xi sagambu may tamusse se tongo e mo kekira ba e me bele xe e puis se na ga fan tongo gane ki e ni se sa tongo par après e ni se sa tongo ira tumane
1: nam
0: ni se ma fo xi sagande ngi xambi gene xe ki soit ko bir xanyema
1: nam
0: ou bien c'est à dire occasion na sese e xabore e xe findi mri la mara donc e dogbore non di e ne gere ba mri na ga makore na parce que na maranto na na jira
1: nam
0: bandina na jira
1: mm-hmm.
0: bandina nira
1: nam.
0: Lai sumari
1: bandi muna yira
0: le mana ba ko
1: yo
0: hehe
1: ira machin virage inon di daro kono bandi mira
0: le
1: ndangi mukimi kon ye ke muso ha muso na kuinu afala ma atongo
0: ina to sore na ku c'est parce que adorbore fa yitoire ina to sore na ku parce que non nanandefa
1: non
0: iyo
1: kati binara
0: aha
1: aha ba ngi balanga ina gieni girema
0: iyo aha
1: amo mo na mi ko sa woni ku ala ko sa woni ku ifa
0: mo yeti na na
1: fi c'est renfende iyo ali maya
0: ah
1: gidi
0: ah
1: abara so gi sendere di ay bore yi
0: ah
1: abara ko ngobu na ira
0: ah
1: afana ba mi
0: oh
1: kusé aso na ku yi
0: ade a
1: ata son profiter atigi ba ma awa afin de le karba sak nai
0: ai
1: sak nai
0: pe ali sak ba kira ba walde ne ana ko abre tongo madi
1: ana nu asira sak do ka gonyi afa gete gi ba de
0: ah ah Mais sumare attenta to rene kedu nanan defan kurkui ne gerefe songo te fena beni sende rasa bire et puis atambore nara nana to ne raso gna
1: to
0: aso ko
1: wona ne fira bia kosi e bere bu gere ha se se muraba bangi balange ma pe mesi bangi na biri e gere wa fira ba
0: kono le sumare nye e tambore
1: i
0: khanu tenyi wa ko kurko mi e no aga gine ou bien sende no bira khoi
1: nam
0: ita musga mana matodi
1: nsaka makono nsaka kida gane saki moto mane ha sali ikrimo tande nan ma
0: kola namo amu bangri defoncé
1: aso
0: ali bangri defoncé aso abore to ara no manana
1: ba abore su bangri kuyi ali ba ko bi sa de nyahu ina su bangri kuyi kutu ba to ba mekin mekin ni gema ali mene i sete i presentani a fevre
0: ah
1: im fevre kontrole ofa Ali akanda kana normal la ala kobri tu ala kana daga la nyana ki ala be fine ala be kobri ma
0: mi sema kobri to tongo khikere khifir fa sa yande e fa kobri ga fiera mi
1: ali be ne munda kobri
0: ah ne gudi mero
1: ndende be tola
0: e ka kuma guni mero ta
1: ka
0: pa ku ki wonya ka
1: ko wani wani fishi ne unige mo mbule man tambe ha di kobri fa mala do de dira
0: amai
1: afama lu dai
0: amai ah amai awama bore na findi fem gila mara kurku
1: gila mara di
0: ade
1: alukumbe arasho na kwi
0: ah
1: na mfia
0: onye
1: onga tu kuna wengine kama mara uluti ben uluti ben ya costume munde alimani na meni anu makeke alu mbana nkonde ifamu ngunle ya hau ntagiba kwa ntu kwa ntan sinde
0: ati mariam nala
1: ati mariam nye ntan sinde ntan diko mifikiri kigidira
0: amai
1: nye
0: amai
1: lutine ki nimeru na umu gulima ya koskosi ya 628 93 59 35 kalmara 666 93 59 35 657 93 59 35 Radio Soleil Sigiri Ndabola Kurusa Nakri Mura Mefe 93.5 on a l'outil bon de cos ya kirfutambura na fini regi dembe afrini ra yon son sera fora kuy do bo ma yena fini yera ah na tam fa benete l'outil fisindi
0: kagbalma kapalma kapalbo kaji kapalma kamu awa yehulana noye mamal ma kapal dabo 628 ba 93 59 35 djuru awataka ga 600

0: namaman kadi dangrin doni kiba namaman kadi akpuru nyaman ngokuruju ngawalti ngajara ngajara nyang nyangela
1: mhm
0: kewal kadi wal ngamakaju
1: mhm
0: mhm kapai ak kapai kure tu na ko ngwa te nyuna nyuna bu mang ngeng na bu ke kala kai kala nyani bal ron damason.

Ali am wolfi ko no mbrido nemo konvensa sa da masita wala ka to wana fa 20 million na di ko nabi anan ko wona nyi da gere ke nan malako de mo ene mo ma kine ka e lam dira mbursi bati sendara mori wala kom seria be ne ko bri fi to mbara su me ruma a gere fi da muti ma fe mo ina gitan ka ta forcer e no a ha cité e khli to ta mo gere fi de ko bangi mbara ngi fa su fute n bagama asi be

0: pati barma ko re ak bi mundu famu ha wala ka de kilon di feku yi mbale ben moto gi bi ko sa han kono adama hatan re xamiru numiri ma guru do bori ara tu ne kay tan defan xali ñaari nan tugan akoñu kuy
1: iyo
0: la ma fa
1: bo
0: ari man su muira
1: aha ngo pari man nya kuwe toya ma la bonne raka ka ko hoji
2: naka ma we ngay fara
0: dam
2: ngay ndibre men pe na ngay gi aro mbore na nga fara pe
0: nam
2: tan ana kuma
0: nam
2: ka mu diplasi nam am na fara ma be amu ti ana mu na ga de pe fan kwi na na mai na mara singi tandi se utri mge girifi ina meni setma ka makone mini meni ina ana meni setma.